0: nasimang hepil son marakni gitrangko knasona manha aryanunya gitrangko atani somerang babuna yana kashwani tura somoy da o sniko group bajung ha ya somen bakona simang world hepatitis day ko maneni bakata hepatitis ko bunatani yo ungulani yani bidung doctor angelis esangmani kandagana ni ko knasona mangen
1: World Hepatitis Day ko agulsak mukchin July jani kulrukchet thariko mania arubul siantian dingthang dingthang team ba phangchakani rangko onne agulsak mukchin yakin begini gpa sabisi hepatitis na mukrakatani ko arubona strangani ko takna khamko khaingam hepatitis sabisiara mandeni bikhani sabisi unga aru iyan mukronchi nikna mangi jagpa joongrangchi ba virus chi ungat gpa sabisi ungam Hepatitis ni rokom rang A, B, C, D, aro E ong am. Hepatitis pang a lak ni lak mande rang ko sa tebel sir kut changi ko gamata. Ya sabisi ara na min batruk rikpa sabisi ong a. Aro hepatitis ni rokom rang o ni hepatitis B aro C. Lak ni lak mande rang ni changi ko belsi antian ra anginga. TB ba tuberculosis ni jap mande Iyan gini gipa batuk rukat gipa sabisi jian mande rangni jangi ko raang gipa ungam. HIV sabisi na changsku bate hepatitis ko mande rang matrung bata. Bang bata hepatitis sa gipa rang antang tang ko sumsakso na aro porika rai sanani ko dakna uwi tok jay nga gita naka. Hepatitis ara batuk rukipa sabisi yung uba champing so na mat gipa aro sanna am gipa sabisi yung am. Rucha prako sak sutsku de ba 90% de hepatitis B sabisi ko magpao ni tegpao na bisam tengo batrurkani gmanuam hepatitis B aro C drugs ba pekatani samrang ko sugparango homosexual rango ba measa measas ka baksa turum rorum gparango tattoo ka gparango acupuncture ka gparango hepatitis B sa gparang ni partner rango aro healthcare worker rango ba ansing baljokani na kham kha gparango ongrung bata dal drubaing ba bisarangan hepatitis b baksa jangi thang parang ongrung bata uamangko namme porikha kha e sanja ode bikhani sabisi rangko je khai cirrhosis aro bikhani cancer ko mangin na a hepatitis sabisi ko matna nangpa byapok akingama test ba porikha ko khabo singinang test ka e singinang sananiara nakni sabisi ko champeng na aro jangi ko naljokat na mangin na achel chakani ko manjukma hepatitis b aro c sabisi rang de champeng sona mangipa sabisi ungam bg rang ko sam soi champeng sona aro meya mi chik turumon patrik rukchana gita sumsa ke khondum ko chakhalna nanga black bo hepatitis oniko sanani ko dakbo aro namsrang e sanbo Na athes ka i new hepatitis na positive uude sanani ko dakani bidungo sandina bakan jakude bo mamung dakibaru utatna be na hepatitis b baksa thangenga ma mutam mandewang jangi thanga gmukna sanani ko dakkeban singbal jokken dungna manaya na hepatitis c baksa thangenga ma jagtham ni sanani ko raon na abuk namphulna manaygen hepatitis ni gmun ma si eratna Hepatitis mamung saloba ya khamrangchi bachcha salam khagrukachi achingachi gusuachi thala batte jakhaldmachi viral hepatitis ko champingani hepatitis b aro c hepatitis b vaccine ko suna nangen bg aro razor rangko jakhaldmna nangja meya aro mechik thurumaniyo anthangthangna sabisi ko batrukruka chana gata sumsakani ko dakna khondom rangko jakhalna nanga Matrangpa aru chokba bosturang ko namme jakhalna aru namme galna nanga anchi onchakna nangin chumode namme test ka gman anchi ko sara chakna nanga hepatitis a ko champingani rungthal gpa chiko rungna nanga rungthal gpa cha ani ko chana nanga jabol rang ko sumsakke namme galna nanga jak rang ko phangnai rungthale dungna nanga mangin chumode hepatitis a vaccine ko ba suna nanga
0: Nasimang World Hepatitis D ko maneni bakta. Hepatitis ko bunatan niyo ang galani yani bidungo Dr. Angelus e sangmani segmen ko poetini guna semang kena sona mana ha. Aru yanon ia program kotani somerang babu na ha. Dek-dek sani jam nak simang. Sini kolachi baju ahon. Bollywood melody program ko nang skalaman gen. Yan Akashwani Tura.

nasimang septum pulmoni kumar sanu aro alkya yaknik ni rangpa pehli pehli bar mohabbat ki he git ko kona sona manaha da o jol jona simang dilwale filmoni kumar sanu alkya yaknik ni rangpa sato janam me tere ye git ko thanang namat gen.

0: Naksimang prungnam cerah program ko kena so naman na ha. Aru yanun ya program ko atani somerang babut na ha. Ya nakashwani cerah. Somoy dao chat sopli bunga baji yung ha. Ya somay ni bako naksimang. Chokpot Mount Carmel Secondary School lo purang da pa Georgia N. Sangmani poido mungani ko kena so naman gen.
1: Angi Bimang Georgia N. Sangma Onga Anga Mount Carmel Secondary School Chokpot to Class 9 ko purainga. Poitoni katha bichung ara poreka seno kuppa kosan ji momen. Aganinga machot gijaru utta salonin ungen ne mukra katha nina dakkani. Ya nina dakkani ya kinbe ya ni onga sakantina je dakke ba selrang sukba a. Takrukke bubu ko amma alam laung ja. Mandi jangin purik kaba una altu baca. Bila kepa bobel saktuk nakna cakat kepa, unga nakna saksa makmang wara cakai kepa. Uwi kepan gisik aro sing kepan delaci, amna makna indi oba uni kasaci. Mekan dalas ka tanguri kepa mandirang, gema a nikja edla gisik ni mkrirang. Namgi jas ka kojian amjaha bamatna, Tengtang ungja kamrang uni gisek matbu rengna, jena amja jeni gisek kam cholon koba, kusi genang uni janggi nina takka oba.
0: Nasimang, skulo purang kepa catro-catri rangi poido menganiku, poido mengani sumoyo, chokpot, Mount Carmel Secondary School porang gapa Georgia and Sangmani poido mani ko knaso na man ha dau jol jol na simang Pre Wilson momani gi rang ko knas kana man gen gi rang nga Gual gen ko na adi ama sinti chanabi aro danang angka sa ko gi rang ko knaso na man gen

0: enumeration form mo gapat ye soi khatpo aro baby kita yanu mai ba thari dapna na ni rang dongo deang na uyat pabo
1: mai dak ba thari dap ni rang
0: je kai songni bimurang ko dung thang atani nakni bimongo segwala ni nakni nokoni jitang ba mandirang ba gatal bot phu namat gapa mandirang ko segat namat gen
1: al tu ade

Nasimang Indra Danus, pagapan adok ni gitrong ko kamata ni sumayo, sa song gacham ni Nepali gitrong ko kena suaha. Lao chi ni kola chi ahon, nasimang dilu ni ding tang vi party program rong ko kena sogin. Gani ba jio sal ni English kobor, gani chi bung o Hindi kobor, gani kola chi o vi party program. Gatam ba jio Hindi kobor, aro gatam bunga ba jio English kobor ko kena sogin. Yan Akashwani Tura.

Yana kashwani turan asmang de luni hindi aro english khobor ko khuna swaha sumai athamni gitamba ji mi chkhong aha aro stationani program ko matani sumai ba yonun bot naha phlei na sima athamni program ko athamni bunga ba ji mi sutwa chetoni khna sudhaigen ta dugsani jamon asmang de luni dingthang tang program ko rachasa sa points ni mitaveno

0: Phnigamon on tisa thangat naman gin ma.
1: Nama siyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gaman sa chani rang ko brion, plus F chin gnang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan, seng baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion, plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
2: O Meghalaya ni mandirang, naabal si chichat kapna singa hama. Andak yung odin na tangni po na matlani dalbig ba bilko gamat mabi. Hadag ni kogruptok bilsi ni October sa tarik ba unas kang bilsi chichat kapahode, yan ang nimat gani bilko akang ni sumay sokaha.
3: O nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abacin natin ha. Booth level officer ang hazal gani kogruptok bilsi ni June kolachi tariko ni, July kogrupts ko tariko na nasimang ni nukunan rilanggin, unigaman nang ni likharang ko taridun subo.
2: Hazal gani kogruptok bilsi ni August mga tariko na simang ni bimurang ko electoral rolo sekata ni but kam gapaw ngin. May bagwala ni ba kang anirang dungodi, hazal gani kogruptok bilsi ni August mga tarik, aro September 3 tarik ni gisipo taridap na sumerang ko nanggin.
3: October 2 tariko bun kam gapaw electoral rolo ko na kadat na skang, nang ni bimang kakit gapaw ngunan nanggin, skang gapaw chang na sekata ni kutak kiyama, yan nagtuwa ba? Nang niya aduk ko sungdung kamani aro bulsi ko sakyon nga pala ikarang baksana passport size photo ko sa nangaya ba?
2: Naanang ni jakatili matgaman balang ko jakalbo. Naandin ka naman ka pa voter helpline number sa skubunga jiro na kabo, voter helpline app ko download kabo, ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
3: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napanginin na matgin? Pun ka pa ang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
2: Yakub yat ka pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pa iyan no nang nigumen se rakyanerong omong ja warang kunyen ba enumeration form ga patte soi khat po. Aro banu ba gwala ni rang ko thari rapna nang ode angna uyat po.
2: Indian Election Commission jun phola chi thari koni julai kongruks ku thari kona special intensive revision ni gatham gupa bakho aba chingate ha. Good level officer ang nasimang ni nokan chunari angen.
0: Nokan chuna?
2: Oi, nokan chunan di angen ba. Womang nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altua ba.
3: Aro wijo, isong ni rebao na simang mamu likha ko bot na nang jawa.
0: Anga nuko dong jaw say.
2: Oh, chajing na nang jawa ba? Dong jawa bielo rangan enumeration form ko nang idu basulon do na again ba? Aro ko manang kujana de pete wo man sangatham na kunku reba pote again. Aro na amai ba si ani lang dongin chimo ode wo mang na kol ka ai gol patna ba man again.
0: Oh, yara na menal to be ade. Indi ba? Anga ra yako banu ni ko thale again.
2: Indin ka na man gupa voter helpline number sasku bo jiro na ka atho ba voter helpline f ko download ka bo ba voters eci.gov.in website ona panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
0: nakni khurang nakni punani bel nakni doga cholon uko gamatna be yakou yatpa chief electoral officer meghalaya.

0: Nasimang chakseng sangma aru unidol ni ringgapa gi drangko khna sona matna ha aru yagi paksar mathilani gi drangko ga matna don sogaman somi ba yanon bo na ha tik tik sani jamana na simang mangapan program ko khnang skana man gen yana ga swani thura
1: Meghalani mandirang na abal si chichat kapna singa hama andak yong odena thangni phu na matna ni dalbega ba bulko gamatna be hajagni kol group tok bulsi ni october 7 tarik ba unas khang bulsi chichat kapa hode yanakni matgani bulko khangani somoi sokaha
2: unga ba indian election commission special intensive revision ni gathamgapa ba ko abachina tinga ha booth level officer rang hajagni kol group tok bulsi ni jun kolachi tarik ko ni july kol group sku tarik ko na nasimoni nokona rangin uni gamin dakni lekharang ko tari dun subo hajagni kol group tok bulsi ni august bunga tarik ko na simangni bimrang ko electoral rolo sekatani bu khang pa ugen mai ba gwala ni ba khangani rang dongo de hajalguni khulgu to pulsi ni august bunga tarik aro september 3 tarik ni gise po thari dapna somai rang ko nangen
3: october 2 tarik ko bun khang pa electoral rule ko nakadat na skang nangni bimang ka ket pa ungna nangen skang ba changna sekatani ko takki ama yanal thua ba nangni adu ko songdung kha mani aro bun si ko sakki ongi pa lekha rang baksa na passport size photo ko san nangai ba
1: na anang ni jakatele mat gaman bul rang ko jakhal bo nan din ka na mat gapa voter helpline number sas ku bunga 0 na ka bo Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napangini bo.
3: Una agri ba ceomeghalaya.nic.in na napangini na matgin pun gapaw ubo may nanakni kurang gamsata.
1: Yakub Yakupa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
4: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajagni kolotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara anga ramai ko dakna nanggen.
4: Dakna nang ni rang dal tuaba. Ka sapai yano nak ni geman se rakhyani rang omong ja warang ko nien ba. Enumeration form mo gapat ye soi katpo. Aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo.
3: Mai dak ba thari dapna ni rang.
4: Je kai songni bimurang ko dengthang atani, nak ni bimong se gwala ni, nak ni nokko ni jitang ba mandirang ba gatal booth pu namat gapa mandirang ko se gatna mat gen.
3: Al tua de. Ini bayar ramai nak gamchata.
4: Electoral roll kak ket kapa bimu ko segata niara. A songo songdung kham kapa mandirang na antang tang ni bulko jakale bot pu na. Aru jakatele sasun kani bulrang ko mangrak patan na tak cakin.
3: Oh, dako de ungai jo.
4: Mathelani nak ni bakar mani na.
5: Belorang haja gani kok tok besini esan na siman no konari bang odi wam konum cak sobo. Aru nak ni botar di terang ko nami ni rupo. Iar pom ko kapat po aru electoral roll kak ket unge. Ketal kuyatan irang dongo de kapation bo. Mai ba agan thalatan irang ko nang ni keng ode. Andan kana man gupa voter helpline number sas ku bunga 0 na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.ceomeghalaya.nic.in website na napangi nina gataban gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: ongi ja jangbung bangani ko gpatna be hiv yarangchi batrukna amja apsan charmani chi Paikana damsan jakhalanichi, apsan barako jakhaldmani, ba sakabunko dangthapanichi. Kakitko wierabo, kennabe, aro sagaba mandeko mutchinabe. Songsalo dongba sakantinan chinga khadunganiko, aro naljokaniko najuthun kainga. Nakni sipang batkiba testing center ona riangi, HIV ko porika kainibo, aro thalbate wieranagata, National Toll Free HIV, aro STI ni helpline number, sa zeros kusniona kolkabo, ba. breakfreeindia.org website ona napangini bo
0: Ndaw na simang jeron sangmani de kyaro bandini golponi baksa kok nang namatgen

Nasi mang diwa na master na film ni git kok na so na mana ha da osole film ni git kok na ska na man gen git ni khata bi chora koi hasina aru wan kisor kumar ni ranga pa gitu ma.

bun kamen asimang love story film ni gitko khna namat gen gitni khata bi chora teri yat araha he aruan la tamangiskar aro amit kumar ni gappa gitunga.